zumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti nizulu babe zinkosaza nesezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kimi nonke zindondlo makhosi amakhosi.

zumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti ngizulu babe zinkosaza nesezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshuni.

zumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti nizulu babe zinkosaza nesezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kimi nonke zindondlo makhosi.

ngalandela galuzumana senza ngakhona ushaka udingane kampande ucetshwayo kanti nizulu babezinkosazane sezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kini nonke zindlondlo makhosi.

umhlaba veliqala siyakhuleka kuwe wena uyinguna phakade naphakade.